0: Ede ama chairman foforo ya MPP yi no ne ne se wo ye mfonso bibire bi a etwa mu wa bra na wo ye general secretary in position of nipani bi ewo constituencies ahoro so akwia se ompese ompese na memu a wo bebuo mfie na yi ana ne na kania a wo bedie mfie na yi amamfo bebo ne sobo a ne oyee no mo onye bi ewu eye democracy won allow nipo maye o madwen so onbe kwa kansie no omunko ma o meye se ene ye selete ne ye selete because eno no ma ne hu ye hipa eno ka hu bi eno o manfo etutia no Lydia de your day aba eno no ma men sign kwa homa so na me ne Vincent Frimpom enu e kasa e de ma papa Buachi eja ko ene owura Vincent entwetwe nkomo anwumre madwe o eja
1: Yani aibiwae.
0: Boko odie.
1: Nyami adomboko na monsoe.
0: Ede nyami. Na papa Buachi eja akon hote sen.
1: Oh, ni huye pa nyami adaroma oti apo. Na ujina ni nae sonso.
0: Abatu ono chiri no wajene sen.
1: Oh, wajene boko abonibie ni mse. Uni mse yura Buachi eja akonde o a very experienced politician. Na ono anso sono enim se politics no se okumu akensia e ada sobe wene anaso belusu empo yeka se cross a particular mark bia ne se obi krampo enru sa mark na yes mobe fa to akopim fi benya de obe cross na nkunim die aba enonti no se de isi koye no wa fano akomapamu a oni se nanka de neni daso ene se obedin kunim said naturally as human as he is and I'm saying ani reshim se wa bonto aka na se mache omamfo no titi we si ahenefo no na omoje ne se oso sa no na oneni daso pa se obedin kunim ankoba ne sa entina nipa de obey disappointed kakra nenso so no ode akoma pasom party esi ahenefo na kasa ntina de obeya ne se obesom na fe ne nim de bia ne de obetumaye e de aboa yura jombo do aye yi no ene na pamfo no ene titu Dr. Baomia so de de ba aben mu no obeye ntem se e dana ye boboye na in fact ahemachina na oma ye de nyano disem etu jamano se obo mabaso yura budombo dune apamfu aye yi omono obo mabaso pa se akensi ni nyine echi no omono ne di mkunim na odena sienso so emma omwa no mkane campaign team ho enene ba pro enyuma hudua odeshe omonsa oda oma se pa se omo ebi ahokeka ni ejuma dinye ejuma no ma ebe ju sampen penso no na obo ano huba se ode de woni mwini na ni nyansa ni ni nimdiye ta nyura jombo do ni na pamfwechi na na kuma suwa die eni ni nisu adi huna nengko owo se obe ye national chairman na obe buwa ma yura ba omia ababi di mampeni wa Ghana no na party nanso so obeso nanko bechichire no ama afane ntuma pefa se de be de boyero ba o mechi domo no onka se we nyenti o tatma nemo mo no de sa kuma pa no ebeso o mo fre no ana se am fre no ka do bituma ye within the limit be obeye de aboa se de be ya NPP no be nyanka bo mu na ikunim die aye Dr. Baomia ne party
0: you messages a me kan ansana wo beba so ya no James Tay Kwasi de yo de ba yes se kwia na wo twetwa mu me ka kire wo se se papa Buachi eja akon am nani ana hono mu a MPP fo ibe ye ne se ne o mo ye alanche maten eno e na asie no from ne wo kan na che se muni sa testa yi enya dwen se ye ya ye mu buka tabi bibi ko so a enke biye no ankoso anke biye ka papa Buachi eja akon be chairman e free bra mo shase with registration e course with